0: na I say infini yem.
1: Okay.
0: Because oba time dey himself oya owa badai bas ye gidie bi mu ama ya ya ba time no ni nyoma o se ye chire omo a also mudis no mo de bo omo ma no omo nye saade omo ntumi ha ntimi de besi ha na me sister no so atu ya so
2: yo ye to aso no na ye ka se oba time na ne benya celebrate person no ye nchere no oni education bia se o bia nchere ni se o uba no wenya celebrate person uba ni se education bi eni ho ayede ama no nti ono a wawo na ne ba no enya sa condition ono an ode na adwen nkakanka dia wawo ba akodada no se jodi kan hwe ne ba ba akunu sa na wo hwe we but anka ye chrechre na anka obe hun se aha ese mi yesi ha eni se mi yesi obi anche obi ahye we aya wo ne we ne aka che ni so uba no wo condition we eno an no ode ko obi ani ni ndin komo na nka san ko obi ni ndin komo na ya chere ni so sei na abe hu ha we na abe hu enti ne ba ni nyi ni ha ohu changes and ohu sesan bia wa akola ni ma ye nya ka chere ni dada enti enye ne nwanwa eno obi an ka san chere ni enti ono an ode na adwe ni eni ade akaka oni mu no ode hwe ne ba no de eto asu bi mu no oba tan no oni adaje time eye ne problem en owo niema bebre niema abobbo ne so enti oye kakra na ese ojai na osanko ye bibi fufuro ana se oni adaje enti owo nkwala fufuro osho mu enti time do ne se so de ne ba ne ko hospital kra wa bre enti onko na nka oni abusuafo bi ana onyo bi ma ne bo ana na nka bibi timi esu ha na onu nsu esu ha but aye onu nko anko nam enti na obra obejai onye hwe bi Oof, catching his own cock or beck at your semi dear, my bread. But any son care banister. And a dear twas would be a moon. Never no man, Adrianeno. A bew a hunchback a cry a woe hunting. A said ya a colano or celebral person, a son called de in yanny drony a dear goon a dear nimuno, no money fruits, no money a drew vitamins near dear and sick any old junty mean, yes, sir. Into dear. Nkwala na omo yare ni ni edi no eno a bi no nu su di but eno na sanka ono na owo celebrate person sanka e bia na duane na special kakra e bia ne de no ye ma no vitamins bi ye ma no ayi multivitamin bi ama akwala no enyi aba ba efefefe ana multivitamin bi ama ebe ma kome ade akwala ni tentem ana se ye ma ne eduro bi ebe boost akwala ni immune system soja for no mo kutia yare why we enum ebe boostia man oba tan ni bi sa nti wentimi ama ne ba ni bi nti ube hun se akola bi wo hono celebrate party kakra no yare dia wan yare nso no odidi kra ube hun se akola ni didi fine no ni mami man aduane bi abae 4 to 5 times da ko nanso akola no onye kese tem bi ana ne so te kakra bi ana wenya cold kakwe bia na ne hwini mu fi nsio na obowa nti anka onya sa nutrition kakra no e de boost ma akola na anka tem bia sa anka onya cold onya because wenya vitamins bia e boosting in kakra na ne ma mede ne duane na e kan na e fe but oni bi sa nti tem bia akola no senye ne hwini mu na e fi nsio a na obowa ana se tem bia ne hododo no tem bia se ne ma mede ne call hospital o de ne ko na o de ne ba de ato aso bi omo nkwala ni bi wo hono ma obi otimi nante but enye ne nante ne nhyada anye papa ne nan mu nye din nti anko obehia ebi ate se working aid bi obehia ate se crutches na obehia ade bi obetimi di anante oni bi eno nso aba abeye ohaw ama akwala ne ne maame no nti ono de onye bi a ebi onye ohwe che bi akwala bi wa e peni wa e tintin ne maame de ne ko hospital a onti mi fa ne nhye ne chi but anko ohwe che anka ye du honom no anka e betimi de natnim na ye push ne ne de nako ana owo working aid bi e bo anoma ne nante a ono abetimi de anantin ten nkakrankakra but bi ni ho nti no tem bi ana ama akwala ne tefa ako ena otefa akunu because otefa akunu obo diaper ninti kakra na netuwa yukro diye friend ni bed so no but anko nya working aid ni bia de ebe bo na mana na ntina anko tena se kakran ko no obetimi asori na waye

le ma yenze na ti tsiya so zo tsha sa nya na le tsha tsha fa tsha madze man no mo hora sa dan sa yema.

0: Nso nso ye wo mu.
1: Eja. Christopher na ayo mo ho te se se oye di nkomo afa nyame ho. Na anko ne die mu a. Na wo si ho na nano aye tenten ten sa ha na kena. Na wo twa. Asa nyankopon ye ne wo fa. Asa nyankopon ye ono nko ane dia. Eye wo som.
0: Okay.
1: Ena me nso me wa me som.
0: Me som.
1: Ena me bra peni akwale nyame enso wa ne som.
0: Okay.
1: Enti ye bedi nkomo afa osom ahodo eho.
0: Yeah.
1: Enti se anko wudie mu a enya atem didie.
0: Dabi.
1: Sanse me wudi matem me di ubi.
0: Eh, ajo breo. Ajo breo.
1: Oze.
0: Aha, yenko.
1: O kan proverbs a uh-huh. Wose bua wokwasea no wane nani so nyansafo. Ye bedi nkomo.
0: Yeah.
1: Me ba be kire mi gidie mu.
0: Kire mu kire ujidie mu. Kire ujidie.
1: Bella.
0: Yes.
1: Yes, Sister Jenna. Waka asem no ni nyina.
0: Wow.
1: Na mom point of correction.
0: Okay.
1: O kasem bi se na tete no ye wo abosomosom, ene ye wo nyamesom.
0: Nyamesom.
1: Ye ni abosomosom,
0: okay.
1: Ene ye wo nyamesom.
0: Okay.
1: E ye nyamesom. Ena na ye wo.
0: Okay.
1: Nyame bay. Eno ye nyame papa. Enye buku mu nyame na me kan ho asemo.
0: Okay, nyame bay.
1: Jo bo soro ni asase bo nsuo bo nwura. Ebo edem ebo me ne wo nature.
0: Okay.
1: Nature ho asem ena me ka.
0: Okay.
1: Me menya nkopon eye nsuo.
0: Okay.
1: Me menya nkopon eye mframa.
0: Okay.
1: Me menya nkopon eye nwura.
0: Okay.
1: Me nyankopon eya botan. Me nyankopon yo soro ni asase. Me ni nyame bia wo baabiya. Enti saa nipa na wode ensuo baaye, wode eja baaye, wode bepo baaye, wode nwura baaye ni efre ni nyame dia. Eya saa nyame no, eno ye me nyame. Ono na na tete, enkan tetentrede, na ye nananom esom no. Enti sa wo se bosom a, bosom enya di huhu bia.
0: Okay.
1: Som enya de boni bia eye chi kasa
0: okay
1: eye chi kasa
0: okay
1: ase kire ne se ade a esom obo
0: bosom
1: ena osom
0: okay
1: obo so ade ena osom
0: okay
1: enti enya de huhu bia na ne ye boso ade no eye otwe di ampon yankopon ba ne ye nananom nyansam no omofo mani ehun ne da na mom omodi omani ehun ne nsa no adwuma enjom peso om ne nyame ekasa na o ma ban nyame ne nsa no adwuma no na trust me opa mo bi wi awade na ban nyame nsa no adwuma bi te sa nsuo na fa nyame nsa no adwuma bi te sa petition fa ko nsuo na no keka wa kosam ekire nsuo no me ma wo 3 days fa enhye eto nsuo no so sa 3 days sa 1 week na hese sa 3 days ne be so no na nipa no sa se ne hwe a ene nhuna na ne hwe a ne kwate ni na ayedan ahuna bom ma obi nwi a ne kwate na asole
0: so no nya bosom
1: eno na meka sa no ye nyame
0: okay
1: na nyame be
0: na
1: che
0: na meka sa ma ye nsum nyame bia ra nka ne ho ti ne ayi ni
1: nyame bia nka hwe obi e no awate nyame ano kasa da omboa our kind of hey
0: but who can say quote proverbs mami
1: say no na me chira wo say proverbs na me quote ye no enye nya me ne kan ye
0: okay
1: proverbs che say abebuo
0: okay
1: solomon apetwe na numasem eno no
0: yeah
2: apetwe bo afu
1: the american what you say
0: yeah
1: apetwe solomon na numasem no no
0: yeah
1: ena nipa bia no asem papa firi wo numu ba enye nya me asem
0: okay
1: ba se nyame si ho akasa ema nipa da se ni ate se nyame na yakasa ne de enye no kure
0: ti nyame na yesom na ebinu mo kom chinchim omo ho no nyinyi na ye bia
1: eno na yes e yesusum ewiase no se wo bobra na wo se wo nji susum ndia oho omo bo na sabi wo be hu te sa akoko abra wo bre enso ye
0: enti ye nhwe sabre ne ne ne sumo no nsusu ye bia bem
1: nsusu ye abem hwe ade a nyankopon e fa so yi jina e free owuo o se oye bosom oye bonsam bonsam na ntu obi koku obi wotumi ye yi akere no nipa na ya so den stay wakọ
0: wakọ
1: so ma bofo akwa akwa je no